0: Kisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha. Yane angaite sa iye. Zita rangu ni Donzi Baba Joseph Makani Kimanyeruke. Ndiri Pazimineti Radio.
1: Zimnet Radio. Zimnet Radio. Zimnet Radio.

0: kisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha, yane angaite sa iye. Zita rangu nilonzi baba Joseph Makani Kimanyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.
1: ZimNet Radio, the people's choice.